0: ampa yenima foti ase ampa our dima radio ye logo no no yenima foti ase ampa anope obo ade nyame wasan nyane biu asama ya hodi biu anope wonna maso penny chances so shira ye Christian Guide part 2 and what the bray no ye nsemwa na talk maso ye into bibiara wotie bia no ayin shira ebre na so we ndwuma die mu ye sanko fa ndwuma die no na aduru ho no ye nua ba lizi said na otwe bia no nyame nam no so kasa kire no anope enzo so ba ade ama ho kwan biu ye we nua ba lizi e we studio ha live enti esremo atiefo afie na odi wa fide na to ha frewu nua bi frewa dawfo bi frewo yonko bi so metie sanko fa ndwuma die no aduru ho ye nua ba lizi be kasa kire back to Eden. And they are home and I am so be a median or a simbisabia and as a mobia of 0704 0594 9839 UTA free America, Germany, Holland, Ghana, Baby Biara, or Dalian wine 0044 7405 9839 0044 7405 9839 and a said the obetian unu nua bi beche ansana na mebusa e ma me lizin pa cha o hote sei
1: pa cha wa da na mi antom me hu je na won so hote sei
0: e hu adom ene mon pa bo ano pe oba di nshira o ba ho den so ko sa dia ma o mo etutu nine ba e studio ha se won nya me ma e be cha sem ene anu mi nua ba lizi ene ate ne nka no ti wa som ne ti di e be koso ano pe na bo o ni pedua no ama otimi di o ni pedua ne si ho sa fori ate ase ne so ene ebe sire tie fu nyina se mo me mo empire obade nyame edawasi o eye wono aye kuno ama ho kwan ano pe nsu bie o si ene waba wali zimra wonim yedawase ya na wase ani tie afo ano pe back to Eden jumedie no ene asa ba su bie o no dia o sha se we din tru mo boninti ye hwi ase ye ye di bia boye no ye sire wo sa na waba wasu tintim ase bie o ama ya no pe tie dawase yesira na adi mfumusu diye nina cheye. Anopei kasafo waba wemo miyanteo ya huwa wonka. Diye opesi ye hunu nume ye unhu. Enine bitu mea buwa ye ame ye nipe duyano. Etimiye diye siho. Enu iti yesira u. Buwa ye. Ma wongu kukunu nye duwa noso. Niyanteo ni mfrinu mu. Yediye tifu nina ashe wansa. Ense mpano kwa. Emuwa ubibiara. Nuntimife nipe duya suye. Saansu niye di mfidiye ishe wansa u. Ma wongu kukunu nye duwa so. Nsempanet mi afemu akowia safana nyina se ne awye ho awope bidi hini we djumadie mu ne bibia wie paya dia sedin ka bia modin kunkun we Yesu Kristo dine munti amen
1: amen
0: yo ano paye fasa kwanya we so achia enua ba jina boaten ene enua ba george na enua ma ene enua ba udra buadi ani empenifo nkae ni nyina ada bio num nyina yecheche obia obia momoden awonom nyina yeche obia yewire mfi obi biara yeserewo se yemodi a njere se yewire frimu momomo bia ntie ye na mon support majumadie no ntumi ntumpon yami shire obi biara